0: tage isit michirake ta kami kayotawan. Da nira ni chako yakinta WhatsApp
1: 36 24 97 08 52.
0: Nako gran resistencia yakinta
1: 137.
0: Da kayawota ke kay chicken kanachala taki yakinta
1: 911.
0: Da sa kaita na dokoshi isit yakinta ka kayay yoko yakinta ka ano gorisinagaway yoko kami karita kalik. Tawisa ke kunyita kanyi isit yakinta ka interprete ka kami kaya jini chigit se ka kami te kumi se ke talo